0: Dikun.
1: Kogu me, doa nye la.
0: Ya, deshita. Aya. Dikun ya di rangka dinchala samdamrda. Shinsung ya. Jisu, ning jimchalsu. Minda, bakwa da nye riri jeza. Jamgu shu pi zho.
1: Di dan je, agabudu lo de gribe ya.
0: Nangda yo ma shi, nye tinka shes da ju jeza. Ya zashu.
1: Jesus.

0: Sama khan tang yu.
1: Sama khe tang me.
0: Nye ran chi gu. Rang ke kari yin ne chep to yu be.
1: Didi yin go chung. Nye chep zi hang san shor da. Nye ran chi yu. Nye ji nyam den be kong mu chep to yu la. Ger nyam den be pom mu chun chu chep to yu. Chi.
0: Qian de zhong lu mian bu yin zhe chep nang. Nang da yu ma zhe ba.
1: Didi yin go chung. Di chi khar chi ga.
0: Ke me yam chi yin chu. Wadi, rang gong da, zhe sa ga, togu tong ga, yang na jiao sa ga.
1: Kar se ne di ba.
0: Nye sa ga jing.
1: Xiao ai.
0: Nye
1: chi li kyu su de da.

0: Sangha ngaya zhe xie xikibda. Sang yu di khen zhe xiebxie. Mi guo al bar gim gyori sang ama xua.
1: Nye mi cae zhe gyeb zhubi.
0: San yu gu du guya. Sangha di zhe xiebi ne qiye lu nui ge guo ri.
1: Zhong. Nga le tab xie kyun me za di zhe xiebi. Nga re nga ra juan da me bxin gyu. Zhong rang ge nga de nya ya de. Qiye ge qi du rib. Qiye ge dak ba nga. Susu chebe lag changme nye che du yin sige. Tirin pomu di da zhi, san yin pomu pi ge da zhi. Kye si nimi ji, qi yue ge pomu xin da zhi da qin bi yin. Ani nga ka kye lheng ma zhi. Che zang nye tabki chu dung ge, qi yue ma shuop shi ge yin.
0: Zhu li, bar di de zhi kwa lin da mung gu yo shi. Shang ge bu gui na wa che, bar ka xie gu bi ne, 지역에서 캘링글
2: 쓴 부득이.

0: kechi kachi e, nye kasa juje kha na ral sep shem yiba. Ye la, nga pi jin liyo je, lung tu kyu shu di ganyi ran suro shira za yi. Kadyo nga kang ye che ne, rangge kang yung jin yo che nga rohu chigu yu. Rangge tato chep di zo, nye sim di ne ya su yi, yi ne ganyi ji ngu ne, rangge nga pesa ma che ro chen sim ki. Ma se rangge tato chep di zo, nga thang ni chen du mi du, che za nga...
1: Rangge nga tsuk ma sa asilo. Dine nye na ne pyo chin. Hong shi xia hui ne kache nye ri. Riba.
0: Di pyo we, nye kan zhe chao yu me xie ma su.
1: Xia an. Tanda zun zu rang sui xie me nye xie ma su. Yine nye rang xie ya di. Nga nga tingu tangu tu tu, raga nga khar shenmei chenggu yu nama na. Nga mian jo seri jaya khari shedu inba si chibi. Raga nga su su gabi mi la tetang seri su ya chedu insa. Ga tu tu nye sim la, jik din di to la, tang to chuki din zhe du sang chu. Pie jin, bom zu tuan yu giri. Xiao An, gub tui tui nye sim la, nga rangi karo yi na, dintre ka la asam chu. Tung wei to, nye chung tui nye su su gob di, bie zun di ni, zun li chi gob di xin ki yu. Che za nye rangi gab di, cham kyun si yu mi. Yi ni, nga lam nye yu ma shi. Zi dung si ya di lu dung da bie zun chi gob di ni, Top tak mirip cerita siapa? Xiao An, kang bata, Hongxi Jia Hui tengah di, ni orang biasa cewek ni, kau tu tu orang ke sama mangku tanya sama tu, kerja kang bata tengah orang kupu cewek tu na, orang ke ngah kang cewek ni, lega cewek di, ni cewek orang ke sama tu ni tanya jawab ye. 看医生的红心家会的，你老妈人家来给别治病，你这完了，人家那学生生病，人家老三俺连接没，三十七八十单人用的。嗯，你三十七八单车，也出，俺难道你们都得要给说的密度？
0: 이내 니에 쯤디 니에 란디 기 토로 쟨 쓴기
1: 쟨 수신 게 랑고야 디 기디 제 토르베
0: 디 기사디 미 쟨 마디 수수 베 쥬 쟨 쟨 쟨 쟨 쟨 니에 디 치도 베 쥬 쟨 쟨 수신 게 디 쟨 쟨 쟨 쟨 쟨
1: 용아 쟨 니에 수신 베 쟨 쟨 쟨 쟨 쟨 쟨 이내 쟨 미디 니에 태가 수신 쟨 쟨 Nye ting zhe xie ya di, su xin ge su sun bie zun ting chengmi di rang sheng bi.
0: Rang ge yao xira qi yi. Xiong du xiong zhub qie na, su xin le zin xio qie bji.
1: Tang da rang, sheng duo si kibri qin sui.
0: Hmm.

kobe puchu tso ni shose se carwa tra nying kange le la che shing yue. Zhu ming nguen ne jue na luk tso ju ni nying kange le ga ke che shu shi shi. Kim ki pomo shibu rime ki luk tso gu yue. Tirin luk tso gen ni gume zhe gara tra chanpa kimo shi. Tere nang ki luk tso kunye yong wa ngasa ne xie xin. Tere go yong sum haje kong, tsupshi tuyebe ranam ngoy la tuyen yong. Yuri nyam xieb ta duysu che ji, lu ta lu zi wawara gyung nga samu lu yi. Cande dong mi goy para, lu yu nam rang yu ngang jota ra gyuebe lang para tu che xin yi. Chukri ni, zachu kang yu sara tsua xima yin para. Nam tu sosu ru ceri gyabu ta, 秋里出当天，种米所收了，娘苗马不收着钱也不行。

0: ni ngar xin si xin jian ba ta yu yi men zhe qi zhe si lin cuo ya nga ma neng xin dan na du ge xi du nan si lin cuo ta xi ri nian me che ba ni dian zi kim gi me bie xia bie xu xia za qin ba xi yin ba ra te zuo me sa mi ge Tuzi mang che wara, denzi kim ki nami cho rang su su le la che xin hui. Yine samchu tu le gup, kwan zi rin yi la to ki le ga xia di silin chon ram tu le ga dung yu.
1: Ni nga rang na tar zi ki gan se kore ta, pa yu jik dan lak bar su cha xina, pyu chuk cha xina, ki za tar za nikar, za cha tur yi di na ta cho tis cha xina, silin du zo se kin cha xina, nga ma yang, dang xing zang bi ki chu jik dan, da da yang, dāng yīng zhāng bī chū jīg yōrī ngā zhū kī na kūr yōk dāng zhā chī yé tē dāng dā tsō ālā bāk tōk xiōr tōk chī yé tī na bī chū kī chī dāng ngā rāng sū kī tī ngā mē kī chī tū lō dā tē zhā chī yīng sī
0: Sī līn chō sūng kīp chē nē dēn zhīng kī mē zhī chē kāl hā tē sī lēng gēn tī nī pā mē kī kō bā rā chē bā shī yīng lā kō bē kia rēng yī kī mē rā chē mā rā 自己追求一把你,
2: 阿江去别起身。司令错你，家吃不月饼，道途拥堵，错过了给你开一个月。电信勤给杀我这人，年轻给推最偏见的，人为俺村长土开起起个月。来，师傅，来师傅。我打波波桌，哎呀。
0: 打的那老师，哎呀！我那何尝穷为操苏南木总主席，没干不出，连个卡里七个月没还过个面。可别羡慕，看你主管你怎么做我上司。一年电信肯定我来接呢，没为唐老安看你主管你，人穷看不腻，人钱拿不出我得不我自己一个月。
1: 给你住过去，
0: 司令村那么样，我是那么熟悉的陪伴得不了，你托吧你，可能还差。我不干。村
1: 那我不，错过了，当心我万一被他，错过了我不一般的低头了，当心长得粗，当心长得粗兄弟在。
0: 司令村，听句听电视里边老的忙过了，去见托不了。
1: 김규태가 라지 망부요 뒤 크루욕이야 자 교송 뒤나 더 좌치 자치라 치라 치라서 저 다른 사람 라지 망부미 라지 뇽송 크루욕이야 자 저게 땅자 약송 뒤쪽 대비 숨든 거 땅바요
0: 정김기 고카라 대티 최후 윤조 농수 제반니 미망부 이미 계시시고 있나
3: ngaje ke suta char sa sa che di ra yi che za nga zhe sen ling chu yun jiao le ha jia ga bu yu xiao bu han lan chi zui dun bie ye yun le bie ya yun jiao ha jia zi bu you xi che zui yun jiao ha jia zi bu you xi che za nga zhe sen ling chu le ha jia ga bu yu chung qi bie dun ne nga zhe sen ling chu le ha jia ga bu yu nga zhe sen ling chu da na mia ka chen dui min du
0: 司令错他卡前队没把你，革命者个拉几步明白了，他同日路错样。你们努力的许可了，从我所三当的最严真心。司令错样，俺若为当那多不西路难。土姑娘土阿拉我都去了瓦特，路就样，天热立着皮。讲他这部卡最起那样。 Selin Tsoro Kachou De Wangzi, Rengi Ma Nyebe, Sem Che Chi Ya.

0: Ling Ling. Nye kong ti ke lak pe na nyo tu. Jian ying ge. Kong ti ke kye che ka ta chue pe na pa to zu chen ki.
1: Ama. Tu da. Ama ra le som bu pe nyam sha tu. Jian ying. Amra gyu chipsi.
0: Ti de ma shi da. Nye yigs sing ge me ba. Yine jian ying ge yig de chu tong be ji. Nye xin ne ha kuo su. Jian ying guang a ga bu zang ma ji. Kim zang ge jian ying le zhe be zi wa de long ju qi ge yo shi. Ling Ling, nga ngu ne kyo bishira ki yi.
1: Ama,
0: jian yin kar sang bu yu me nga tsa ma gu bu kar yi na.
1: Ama,
0: ama ji yi na, cha me su su chep chu lu sung gyab chep nang si, su su bu go sung gyab chep wo si. Yī nēn yē, kōn zū chōgō gyān tū bū zām rī mā tō. Kōn zū kāchū sēng bū yū mē, sām lū tēng yū mē. Bū gu tsō gō yā tī, gōng gō kā xie jī tsā wā nē mā rī. Kōn zō gō yā tī zī sēm rī. Jian yī.
1: Mā, mā.

0: Tikirang la kamsa. Kirang sa bujos. Thoa chesh kirana.
1: Sorry, I need to go.
2: Okay,
1: bye bye. See you later. Bye bye.
0: Tikirang la kamsa.
1: Kamsa.
3: Tikirang la kamsa.
1: Kamsa.
0: Tikirang la kamsa.
1: Kamsa.
3: Tikirang la kamsa.
0: Tikirang la.
1: Kale khasna.
0: Tikirang la kamsa.
1: Kale khas. Oh yeah, do that. May you the dig you see. Oh yeah. Yang Xuan Xia. Dia me do mang skill. Dia ne me do nyu nyu da nyu do we.
3: Ji ge zhang la, kun zhi qi xu kan zhi ji qie cang, si zi nan da.
1: Yong a. Ni am la le kha bai ge be.
3: Ge yin da zhen ne pi yin sheng ge.

0: kong le ro tso da nyam tu, xing nang tu, sar tu sobe chebe nima me do ki suan sa, dep xin yub shi. Gye yung gye nga jing nga zui ki sing da to bian chen yin fang ki, nga lak tu kero we, suan bar mo kan te ni, ngan zui suan ri mabu sebe nang ki che shi yin. Gyurim te xe na, dep de ya, tuyun long nga ne chu para kor ki yue jie sum shi. Bai tuyun chong gyer ni, xing jang ki nima me do ki, zhugu tuyun gu ke jen shi yin. Chirung yedong gye lo ro, chen yin fang lunu lop jen ki gen gui sung gyub lom lin ne, xin ra ba tuyun ji. Cham dan tie to le la xue yu, ter lima ta tu, chen yin fang ki ming la. Lai dang seru we, xin dian za xie ki, gang e qin bu su yu. Zang e tie, yu ti ge tuyun bub che ge zam, nyung du dan yu. Xin bu su lo ji ga le ge ba ra, nge wa chen me du gyur wa tong du, chen yin fang ta le ro cu, gang e tie seru che yu sim da che. Kon zu, bai tuyun ki, xin ra ka ge cha zang gor ne, lai dang seru we, zang e go tu be, nima me do ki suan sa, rak tab che pshi. Long a gyun tu gao zhu qie bie, chen yin fang tan cuo bie, nang suo ta hai long jiang suo ki xing le ce li kang ki zhi ji ken wan ta, nyam zhi qie di, xing jiang kui tu jie bie zang e lei dang se ru bie, ding xi zai qiu ti. Bai tun kui tu, ni me do de bie, zang e lei dang se ru wa, jie zai jia jiang a mian ma ru dang. Ta dong, tun bop to wa ta, bu gu li ba, zang e guo bie, se ju ni me do ki sun li sa ba ka jik dim zhu ta, kip de dan yu shi. Suan san yu ba ta ta tong ya bu tam na xie ne tuan bu bia bu yung gu yu. Lo ti ta nang chan yin fang tan cuo bie xing tui la. Pung pa kang jue cui tu di zi lup di. Chu lu xie ji jian ta jung zhu gu sung so ji la zi jie ne. Cian tian jian ki tuan ge qi nam chu ba ta kip di dan yu. Ta tong jung zhu tup gu ni mo me do di bie sa ju ku yu li ju qie pshi. Ta ja. A li tai cui tu ni mo me do ki di bie mu chi ni gi le ge yu. Xinjiang tuyengye zuzhun magde chisho chubye bai tuyeng chonggeri ki deblei xing tu liu yong ki. Xingnaan yoje chebara chen yin fang ki zubzhi na wataan ka cheta me. Cang tukbye, tuyengze yang parwataan byuga yang tabu dukbye, mu nigyara, yonggu goro chichunga chongxie sumpshi. Suyendo chongchongxie ki tuyengle chenpo chub, chen yin fang ta yumi tsuyu bai zun wo. Bai tuyeng ki gozi nini, gyegab chinan kangsara chenbye chakda shila kyuru yu. Xinjiang bai tuyun di ni, gye yung ki bui le guo zi tuyun ge dian xe le kyu ryu. Tengi cha ra, chen yin fang ta cuo bie, sui gyun suo bie ni, gyan gui suo bie cha gyu ro cho gyu ru che di. Ca ka ra chui ba ta, ne gu nu ba che wa, tuyun bu ma wa jie ki sun sang kang maa suo bie tu bu ri wa che pshi. Chen yin fang ki, sun sang suo bie che ba ra, gyo lam dian ne me ba ra, xing lang tu sun wa ta, cui ta kang tu bie dup che gu ji yu. Nga ju nge ring, nga ju sun sang ta, tup sang, xin biu xing. Chui jie zi zi jie nyam du che di, ngan zui dibli tu zan la ka yu la yu ki pian zhe ya bu tuan ba che yu yin xie, sun pa shi.
1: Chao zhi ni qi da jian ki ka yu ba zhang lu ta, wu fei, zhang hong zhang jie ki, zhung gui pa nang sa zi su, nga ji ge ji nye zun tu jin dao ri. Ta zi ka yu ba sum, pa nang sa zi su, dao wa chuk zam dian ba ta, lian gian ka ku rim dian ba zhub xin yu ba ri. Chi zi sum ni, zhung gui mi xiu ka yu le xi xiu le kan ki, nian lam sa xiu zham yu ba ri. Chao zhi ni qi da jian ki ka yu ba, le lo. Du lin zhi jie ta, do su ngue yu, mi xi so jie di. Kwa lam to tu, le lo cai lin xim chu qie xin, sang ngue gi, cai li xim chu bie, cheng xi ri, ji tu xim chu qie gu ri. Xie ya, ka yu cu jun ki, qi nu jiong da ta, de du qu da, ju nu cu gu ru. Kwa lam tu sim kam, ne dang cai lin jie qie xin, zhi yu dun zhang ti da, ka yu bie, qi nu jiong da qie bie, pian zhe li yi shi qie gu ru, ju gu yi bu ri. Che jin ji zi wan kam cai ri ke gu su, ka yu cu jun ki, par tong shir ku nyar jo ta, gen zhi so yi zhi yu cu da, qie bu ma se, cu de zhom nan ki ma bi jie bu ta, zhi jie nyam su so qie bu ri. Pa nang kam su du rin, ka kyu cu chung ki, gyu nam chen gi pa nang sa zi gi le di gyong ta, nyam su che batan che bji du. Nyen si cai lin ta, xa ne zhe lup, cai ge dak che so, su ri dak che mang bu che bji. Che si da na, la ru ni ji ba dak chen ki, ka kyu cu chung pa nang kam su dao dun zam dun gu yi bu ta. Ta jie len gen ki gui gu shi ne, ka kyu bu sum ki, gyang cao yu che jie ti, tu ji che de wu la jiong da che ne, ji ma, Lha zhu qiu bu dang qian ta, lha zhu ni sum dang qian pa nang sa zi su gi gyu ro, che zhi qie xing yu bu zhi. Qin de nga bie cai sum nin pa, guang zhou cong du ge bu jia de sum zhu su gu ba shu ge, qi ge su cong qian ba, jia de ngup zhu ngup shi xing yu bu ta, qi ge ge su cong qian bie, guang zhou cong du gu, kuo gui tu zhi ta, nyam le zhe wa dian du dang yu bu zhi. Ba zi ki, niu zhu bu cong ba, lo zhi xi mang tu zhong xing yu bu ta, di lu mi xi zhu yu bu zhi. Ba zi ki cong ba, ka lu xi, me ya yi. 广州从队呢，平时从北天宫三坝，忙不正常。

0: rāng shāyī bā.
1: Rāndā gī chē wā sām chū. Chū dē jē nē tūn tā chū tū mā rī.
0: Rāng gī lō tūn chī sī ngē yī nō. Anī, gī chā kī mē.
1: Jē mā kāng chī sī ngē yī bā. Tā ndō tū sī dē nō. Mū yī lō tā sī ngē mā rū mā chū rī. Ti tu rangui tuan ya mei pqiu ri.
0: Kunzhe qiu mei, la ting zui yu. Zui di, rangga tabu du, nian du qingming duwa. Wa ri, nani rugi khanbu du, ta ring da qiu xia. Ha zu qingbu yi no, tu zu chua la ri. Ni ge ri, ma da ga di yi.
1: Rang di kar sing ri. Su su lu ga di yi sing yi bi.
0: Rani, genji ni rima shui da. Kari lo hati evri isu. Nari lu jing simchi ge, zhugi kanga chong yar dangu simgi. Lo debchi, tu zi chungu daga. Nye xiongar daga yongcho.
1: Nga mo tui me. Xiongar ge ninda bala kutui lo pikri, bala lo pikri besi chini ardim mindu. Xiongar tando lo chu rima do dao chu marda. Nga rani nyimdo yu me, buku cangma haku ri. Buku sona genpo sonza. Ne zu karo lame, cangma shingir da. Buku poto chungu yung ma ri.
0: Ri, ina ngini tando nangji kato gebchi debi na, buku tiwai poto ma nga yung ri.
1: Nga rani dawa ma tu ni, nye randa khab su gyeo ma ri. Nga ti rin yuang ya di piu che du yin. Nye rani loo shi su yu.
0: Su xin, nga ni chang skib ni su, raga khar xin na nye ni gu yi bu. Bukhi lop su tian ni xie na, ranga mi yin da ne zha, wu yin da ne zha. Tanda ranga zho sun da jie, kun lu me ba lar di dangu yi su, nye rang khak xie yin yu me. Yin ni gang zi bo lu zhu ki khang tun da di. Nga re ta xie yi, yong du ge.
1: Rang lo pan dao khab din zhe ma qian ni yong du ge. Nye qiya cangmo, nga ra nyi ki puta kim zang di qi do ma rwe. Rangge tabu do lu ji simji ge. Su su rang nyi ki puksam ju guol sam dang je di gi. Da rang qiyo je, su ji ngoma xima qia xia.
0: Zhi su. Rangge khar xia ni zhi ba. Nga qiyo xia si ne zha. Su su puksam ju guol sam dang ge si ne zha. Kanda khar xia ni. Tante tuan da zi gui je. Nga re rindang wan tu ru qiang sim gui. Yong du ge.
1: Yong a. Rang pu sung ngui gyu chaya tiye lo, nye gang guo qing mian. Ke jing ma ri. Ke si rang mian ne. Nga mi ji ge, bu gu so kyung che tu ba.

Swalinge kunkamsa, ngana so ngantanyam to chige jong sivele tsenang sin je chong hajang gabchong. Swalinge, loko chong ki ne don chu chengchu chong den ki, zhe chue den di kui ni, lamu chong zu ang tangbo, ngana chige gabin na zangxi di yi chun si ju gori. Niwa lo xe nang rang chong ki, yu go cha cha pi ge zho de zho xin be ga de hia, yu go wa mang che we xin kui ki so wa ta, yu ti ge rin ne le nyong rin nang ga ti gi la. 다시는

0: gen gyanggor tsebyun la ni jelo jekdong gubja chuchu ripshi lor pyonchong panam zongdu chungpa tang. Jekdong gubja jepchu gyadu lor gubti zhuyang miri lubli ni lopchen tuanji. Pyonchong jizo cenri kan miri shimju cenbe na pyo gi mangsu ta lingzhu shimju gi chale la shuexin. Le kyor nyesu nangji pyo rangyong zhong mima sishun ringne tang luju shimju kangi lemi tang. Pyonchong lopcha chemu bumrang shimju lomien zubdun lobun Pyeongju mangchui gyuze kebe tunzo gi cenzin zhushi so nangshin yue la. Kongla ngachir gyekeb gi turim shenden mi na mi chi chershi yi cenyi rikba tang jizo cenri gi ni chi shenden mi na tang. Gyesi jikyeb khan ki si shun gi mikse pongnyu tobe che keba. Gyekeb rinbe chakzin rinne keba so gi cenyi mangbo tumnyu yu. Rikshun jenze te, Kong ki zamnawe pyo gi samadro kui gi luize tang rikzi jeba tang. Pyoge mangsoe ge langdor sewe njume. Zhongken semzhu ge pebe lingzhu becho gor ge shimzhu. Pyoge nyensoe rakli, pyonchong ge lingzhu rinne tokshib. Sharbe lugyu rinne ta chobe gor ge shimzhu sheba so ge zamdib bidru nangwa ma se. Tadung pyoge yigri nye ge tohne, zhonggui pyo rikba ta pyonchong shimzhu so ge tuitib to jie zom tang zumyi gya tang shibzhu lhak zang be nang yu. Xianyang Kongki ngaji su gyekeb rinpa tang zhong rinpe lingzhong nyurgyob la sokpe leshi mangpo shi zogyong tang likzhub nang yu.
1: Xiba di kesar diabe zhong ge lingzhong ge sunpyo rengxin. Da sunpyo rengxin siya di lingzhong di nyarza chiya tang gyunzin chiya kyabi zhoye di karre se suna suygin ge tunne cha xa suna ka nye jire. Jik di yikdo re jik nyeba di ngakdo ne re. Yine ngakdoa tang yikdoa ni durnen xeba yin su na zochiwa di ngakdoa ni junzin tang kyabye zhugi yor. Tene karriya se su na zogi nangdun tige di zhungbe luye du shubba tang chenbe long du jakba. Nyane nyan du gyu di junzin chiya tang ngane ngadu gyu di kyabye zhugi di namba di zochi re. Chaya zangda turub kongmyang ki lurub gyajubye nangla shimjubwa kashya ki jayazom bhenne lingzhung chwe ki zohwe ki nangdun tijay di gyajya gyajuchi zhungbe luyu du shu du. Yegir kwebya ki zhung di tata lingzhung jie ki chwe du gyajya nishu yang singi min du. Si tindray ki sungzhu tindray bheyawari. Tati jay lakar rasi suna nganzo māngzhū kī zhūngbē, chē jīrī chē bē kī zhūng māngbū jī dēng yō rī, dēng mā jī tē jī lā. Yī nē tā līng zhūng chā bē zhū yā kī nāng nē chā xā wā yī nā, zō chē wā tī tā līng zhūng ngā tār kī tū yī nē, tā lā pār tā kī tū yī nē, tā nā tā tē kī chē tār kī kāp sū yāng, zhūngbē chē jīrī chē yā tī zō jī rī. Tī yī mbē kī mā jī, zhūngba di dēne jī gī māngbō jī sārdu tēn yōng dī zāmba līng zhūng gī zhūngna tī yē pīnsūm chīzwa chīzwa sū zhū gī yuā rī zhūngna di qīmān qīmān tā nāng dēn di pīnsūm chīzwa chīzwa cēk chūr di qīnyān qījīb sū zhū gī yuā rī tēne pī jē zhō tāng zhō xīnbē gī chūng jū yēng ngā tīn jē jī rī tā tī kār rē sē sū tāng sūnbē nāmbā jīyān yīn sī yā tī yē tā tōng yāng pī jē zhū gī yuā rī lā tā Tāyō kī zhōngbō tōngzō kī chējīr nāng nē kī zhōng kī nāng lā līng zhōng kī sui zhōng kī parma tāng chī mē kī nāng lā mē bā tāng ngā mē kī zhēsōng zhōngbō zhēsōng tsui chējīr chī nyōng mē bā kī zhōng tīng zhē māng bō chī sār tō tēng yōng kī yō rī. Bē nā chā xā sō nā tā tā nā jū kī lā chā xā sō nā tā rīmbā xī kī ngā mē shīng nē xue xā kī gyūn zhīng bā tōm nē gyā lhā tsā chī yō rī. Kōng zhō kī chējīr tū bē zhōng Dijia di togo yu chiya yung du zamba Dijia nang la Nganzu Nguma jianyu mebya ge Zhungna tinje dunju lakza tinje zi yuari Zhungba gerji chiya chiyo chunbe Zhungji dunju lakza tinje zi yuari Da Dijia di togo yu chiya batari Di mebya ge karare asa su nang Nganzu pinju jizu chenri kang Miri shimju chenbya ye karare Lingzhu ki zhungba gerji chiya chiyo chunbe Lingzhu bezo asa Tindaya ki ta zhungbe tindaya ji likti badrun che dang che shimba re la ta pardu zhungna sumchu suwa chi nguya su badrun che ya yore. 대 인도 전부 배사 대표기 중티니 가르레스에서는 타다양 되네 지기 중배루유도 쇼버 챔배롱도 잡아 망보지 예배 맞제 대제 대기다 중기 중나디 표좀 제조 제조 수조담 조심배 피제 조담 조심배기 총주 냥아지리 제장 티니 가르레스에서는 순별정신스네다 다당만주 공학된 제단 제신별기 중 망보지교하래 대순별기 정신인생
0: 공기 동변아 겐장골 체변란에 링중기 캐주 첨부출래 시바 링중기 순별 정신고라 모두 누르듯이나 줍수 샴기 동변아 겔라초네 링중기 캐주 칸아바디 링중래 최배 링내타 링의기 능수고라 모두 능규인배 랭게네 모두 기세나로
1: 링중기 캐주 마바티 카르레스스노 계살 개별기 중티 만저기 중비에 체제를 체바당 양나 중비라 크바 바르마탕 치마 닝바 톤조 퓨베기 링중 대례 자지 중외기 리네디 수수 두베 리네당 수수 마두베 리네 다 초도 정신 재앙기 되는 리네기 능주시도 교류하래 다

0: Kandi zochewa di pepeake mangzho ki nangla pesar kyebu tenni karare seso na rizung kumbe ki namchu lobin pyame ki ponya teni trala wame ki tangzi yins tralya kyebu tenne jikla zikin kuyore chea zang tila teni jiki choka teni sudo chiya ki tenne ki ta pesar ki lakang tenne Tā tī mīngbē kī lūjū kī tuā lā ngānsū jēshī yīkcē lā tā tū tā tūrīng dēnzīng bēnchū kī kīp lā tūrīng kī simshā kī nāngdū simshā nyamsū shūyē kīp lā tōksū sumdō kī nāng lā kīsār lā kāngchī shīngyē mācē kī kīsār kēpū tāng yūm lā sōpē kūr nām kī dīnē dīndē būrgū dīndē shāng yōpā tāng tī lā sūyokā dīndē tōng yā kī chū chī kūyō bī kī yōpā dīndē jī sēyō Di nang xin ki ngan zu ding jian zong ki kyu du kisar ki lakang jik yoba tang, ngu ju ki amdu ki kyu du kisar ki lakang jik yoba. Yi ne ta teta changma karare se su ne, tu ki gunbu jum ne ming ki langmar kyuru yore. Ta wun yelu kisar lakang si ya di, nang yu ngan zu ki xie ye ki gun yun kisar lakang si. Ta lakwa du ngan zu tata lhese ki parmar li ting du chabbya ki guanyun lakang tila guanyun kisar lakang si. Ti ri di jia di kar raya su su na jia ki ta guanyun raza yin ne dra la tini tini jia bu la su ka chu du chi se ki niya ting jia ji ri. Tong man xiang ya di jia di jia ki ta guanyun lakang ri. Ti ri di ta Shigadze la yuwa, shigadze kwenye kisar lakanda. Ti shingi teni chi lukya ki zidang la kisar lakanda tinge yuwa, kwenye kisar lakanda. Chamdo la yuwa, tinge. Yine ta tonzo sakwe shenda ki tonzo tatata chi turkyunpua ni tata jaya yuwa mara. Yine ta tata nganzu jaya to yuwa ti chik ti parman ri tingi tini kwenye kisar lakanda. Niba ti tini nganzu nyamsu xu simbiya ki shigadzu chungjiri tingri ki gangaya ki chumun langmya kisar laka. Ta digi gojang tirangli chumun langmya kisar laka ansi tingri gyabiyari. Ta wana di miinbiya ki karirya ta nishu ki ngayna cha shiaso na nganzu penchong ki sakyu mangaji ki nangla lingchung ki mina tonzu ki karshu yinbara chakbiya ki ta kargi xu tingri mangaji yari. Chamdo kuyla chai shaa suna da palaya sharkar tang, adal hamyo ki karshu tang, dine ji ogu chudong ki dine puro nyingzong ki karshu la soba tang. Tangari kuyla chai shaa suna adal hamyo ki karshu yin siya tang, dixin ki shenpaya ki kar siya ki dine ki karshu dine mangbo ji tenya yore. Tā tī mācē kī yāng chī kī nācē kī ngūy nē, tīncē kī ngūy nē chā shā sō nā bē nā chāmbdō rīw chī kī nāngdō shū bē kī kīsār kī bē kī sēr kā. Kī kāp kī rīmbā tāng bē kī rīngwē yīmbā tāng tīnī tīnī kār rē sē sō nā tā tī sēr kā tī tā kā chī kīsār kī bē kī yīmbā. Sēr kā tīnī rīmbā kōkōr sī yā tī sēr kī kī kā ngā rī tīng tū tīnī sēr kī tī bē kī rū kī rīmbā. Guyubia, sirgani rimu kukurusi tindri mingtuan. Da kisar tang rigwe rinne, nyenri ki ngwene cha shaa su na divri tang, tangka, doge ki rimu. Da di rigdil cha shaa su na nganzo tata divri tindri gomba ka ki nangda, lakang ka ki nangla, divri tindri kisar ki joja chepe ki divri tindri mangbo chi rige yuari. Tezang ke bangse, ta chigi yang xeadang ki ngwe ne cha xea su na, kisar ki xeadang ti la karreya se su na, nam jun xe ye la zhongtang si ki yore. Zhongtang ki rik ti la karreya se su na, ta chu ne ki zhongtang tang, tene tunju ki zhongtang si rik nyi yu ba. Ti ta karreya se su na, kisar jebyo ki zhong ti, suk su chubye rin ne tang, suk su ma chubye rin ne, Namba nazwa jiki tohne chokdu rengxin ki rinne nengzu shikdu kyuryore.
1: Kongdu yen jangkor cibun lani, lingzhu le chobe rinne nengzu ta rinwe shusha kaji gola ngodru ndurdu ji nangchus. Shamgi tumbu na gela chone, lingzhu ni zablin toki bawe chungzhu nyanga rinshu te yinbe gola ngodru nengzu yinbe lenge ne mutu kisi naro.
0: 캐주 주바디 계산 개별

dawa gubara. Zhongguay changjo ki kangya ki xingkama. Changbizhu, tadong chuzi tuyla, zhagchewe kanto ti rang tongwe yun.

ngarje cha chang na da chu che phi ne ni zu khri ne wa ran xi ye yo re ta ge chi gu ta da cha xiao la zang ma ha gu bu ba dong ba zhe jie nga ti dun qian ne ge chi gu re zhao chun le li xi ne ge chi gu re ta kun zhe xi ne ga yu na yu ma re pa lu ne yu ma re de ge de xi ju re gop ti du ni zi de zeng ye ke ma le na si bang da chi du re

Chujo, ta nga ama kandre sto u re. Chujo ra lema ta pa rari. Kandre sto u re. Zhao chun lin si nye ti pomo kandre si yin da. Chujo ra mo rang ga cha je, ama da ma chan pa chung siya. Ta nga kandre chou re. Nga ama tsikpa sigi, chujo rang chong ya ame suyum si. Yine ama taga rabu ge, simdu chayab tundu. Nga mune simge suyumdu. Kandre chayane, nga rangi ga ama shiba.

rangi dokri che turi sungi. Kesi rangtang tuwa chambu ma suyabhi ino. Nia rang junjigim tuwa zemzaga chitu mahri lo. Dai shunyakri mahri. Ani nga gyubkyun yongi tuwa. Jabao. Jabao. Rang dokri chia. Go. Ngang tu sangwa, rang chir dem du.

0: chip tin je lo mu ne sian na la mi skip je tiao shi nga na wa deng me ni ha hu yue yi ne zha me ki che ba nga mu ne yi tong ju ke mi du ye sim sta na yu ma shi be
1: xiao di 让给俺幺七个妹，你辛苦去，幺九。

0: Mune sem yule desu. Genshaw la misakku di jeji. Lubudu xabri. Pangurida. Mune panguri.
1: Xuzang. Mune panguri. Nye tu yungurang chashi tochi ori sem yu. Sem yule debji le ning nasi ori samsama chung. Lema zama nga yu. Lega chua sada juje. Huang la zimbu chie rama song.
0: Rale ka yo ma re. Mes nye di lo yas le du xie zu di ya yo ma re. Ore. Kongu pyu na me chua la tuen jie. Cao chi yu xia ur sgi. Da kan zhe jie na ga yu na.
1: Kisi. Nga nang lo zhu du po sa chi le xia. Kongu pu yin sgi. Chilun lip zhang. 지랑게 셰스우유나
0: 하이도 하이도 로레드웨

0: Rubi, rangu nai tiri shungdu rukwa zhong shubi.
1: Kari shungdu rukwa. Shunglai khana di nyi. Nye dhe zhi ya huynyu tuy zui zhi. Gezi ya hu xia ro xiang sengi. Huynyu xiang ro xiang na xiang shui yi.

0: shows cousin re. Ranga linje to ma de chi, ranga sing to ge.
1: Ni ya to ma de chi me ta. Ranga she ba sha shu shu. Ya, le khala shu shi. Hm. Ha se ranga sem gi bu che de ni o to ga. Ik se ang ni bu ta to. Ida.

0: nga ping nang zo be nam zhang ki geng guo zhu rui xiang neng ye an zhen nam zhang ki jia gui xie xie qi
1: ole
2: ole gong kam sang qi ran gu shou lin lai yin be le
1: ao
3: nga heng li de gui tuo dam xin ye yin ting wen zang zhe zhe bu ye ga yong du wen zi ge dang nao xia qi ran tu zu yin de xie ga pi da
2: tong do kang gui tuo da sa ba tu zu yu du de gui tuo dam le tuo xi qiong ga pi ro song ro
3: yamin na toda sabe kaban da de ne de ba nge zhuo xie zhuo
1: toda sabe sen ge si re
2: qi ran ge kang ba de zong ba ma zhe be le